Oh, literetek, ni no na reka, no ki yon tai bana, ya hem ki radio station. Ki pome kwa na futu e, ni ki pe pere taman, ya hem ki kipu radio, yu hape e, me kwe na go tah kwe. Nen si mata kwe ta pukwe na, ya hem country hour, ni no ki listen to your song. Me kwe mani ki ne manu tata tsa, pa nen si mata kwe pere ta, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, ni Midland. Ni ki mai ta kwe pere ta, ki ni yamu no ki jam party, ni ki ni sana tsa manu ta ki ka pa, ni tsa. Listen to your song. He said, "Okay, na ko kini ni country hour. Na ko te pets ni sa pets ni maatsu mata ko pereta mo na pani chai. Ako mai ko na ki pome ko ki ram ki kitspeno tike sime te ki ayu ki akawa ma pa una noru ki akawa tapa ki ana ni chai ki tapa na.

Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kamiki. Nakotoa ka noika 0.5 FM. Baka puri chuchua. Pori zi me menwe hike. Nita taki ka nga rikona poa. Nina Otaki.